0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chichuyi, muchi shinsu lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangshi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwa chi.
1: 미리카기

Tena tsamda ni na nga chui nyam chi te, pe rong shu jiong tang, xin chi ji yi ge bian de sa ke la, ne tsa kunda xiong yi me ko la ju le xia jin yin. Tomai na, pe rong shu jiong yi san chi kwa chi la ju le xia jin yin.

Nyeru pe rongshun yonki loso chakun namni tamso si chandu, tsangda nina ngan tsui ka nyamchi ta tiko la yule xa jingin. Daga lekuni pewe nensata na, dao jibi tse nyeji nyanja ngadu, pe jung jitsa chungchi, tingra zongki loda ka ta, tuyandi ki longko tsubari. Tuyin loji la zang zuta xeba jati, sayong chui toshin tsache po jing loda shabu la xa chan xe go shungwi, lo chung samba xa chan sani ngisi xingko tsuwe bari. Lodi Saba dang Loda Saba la Loma Tsu Lojong dang Chowa la Njidu Gongda Xiongye dang Pina. Diren zong Chokong Xiang Dewi Lojong ki Sadan Zuta Xepi Zajung Rawi Tengde Loma Ngasi Ji Sanite Ki Sojeng Che Xadu Yu Tengren Loxie Chabjimba dang Ngasi Ji Nyamde Tachong dang Polo Zeni Loda Sabi Chowa Saba Rojendu. Diren zong Chokong Xiang Dewi Lojong ki Loma Tengze Chui Ta Ji Ngatsu Loja Tokong Saba Xiangde Yabondu la. Zajung rawa wong hajung jia qianpo du. Jisa ngarong chobo soda miyang de Zajung rawa la zemo zewa tang balo jaba su xie chu. Ngi magong bar mata lojung yabo xa jia tang yongda mangzong xa jia yin xi jia bari. Locha tokong sa ba jia qian xi gacha dobo yue la. Ngoche xie ba ji na sa da zheng bi locha tokong nong de nipa to wi njabang gu jie gi jichi ga yue ba tang yonggu shu ci rinpa jie seng ge yue bari. Tōmi ga sākōng dāng nyākōng sōgi dīchī chā tsāng xīn lō rī ga kōrā kōyū xīn tā nzībō yō bārī. Tēnā zōng chōgōng xiāng tēwī lō chōng kī gē gē dōgā jī. Lō gōng jā chē xīn gā chā tē lā dīchī chā tsāng wā dāng tō kōng kī yōng gō cē rīm tōng bō yō. Chā gā chō lā yōng lō dā lā lō tā bā tōng dī hā chōng gā bō xiōng. Chā gā chū lō dā sā bī nāng dē tōng dāng gā xē dēng bī ngāng chā lōng yōng wī rē wā yō chē jō bārī. Nani tina zongda sayo rinpa chu ca jie jabde lo dha dhanja duanga la tsera mandawi doxian po yue. Di chui zhamso xiang cha chong lo chong dang cho gong xiang dewi lo chong cha lo xiang cha chong lo chong jie la doxian ca che po yue be chun yong li xia zhen xie gu to yue. Di xin jie lo dha dhanja duanga la nian se nyong so dang xi so dian dong xie ye ba li. Tina zong lo so ju ji dang su yi shu ji cai ten ji. ngan chu xia chen xie bi luo su di gue dang ji ji ka duo dong ya bo dang bie xue ya bo xie ba dang luo su luo zhe jie xie gu nan mu bie wa sa deng zhen bi luo ji tou kong ge che che ge pian ni de bei gong le xie ba luo su dang luo zhe jie bi zhe tuo de dong wa jie xie ni zhe ge zu luo de sa bi nong de luo yong ya bo dang ga jing gong cha long yong wa xia jin yin xi jue ba li xiang lai nan ngan chu niam xi de Jiaxi tu le bie zhong zhe zhe ya bu xia bi ge tie tuo bi zhen zhe xing wo zhe xia jin yin. Dian yong de ge le kun ni bei wei nian zi dan ne, bie zhong tong wa di ruo sa ba dang pie ji sa ba xie bi dang jie niang xue cong de di nian du nian ba li jia sa ga de man de le cuo ba li. Dian ga zhong gui bie zhong si pie nian wei nian ba la yi gen de zu rong niu jie ngui ye niang wa dang song de ji. Bie zhong jie pie ji dang jie du guo gi tong ti dang niang cuo niang xue xie ba ma si, gong cui mi lang gi bie zhong guo ni nang wa li. Nibali chatun pa pabi tela iye, ngi sambar pejong chi nzidu na sanye degi rinne la tuye nyam, degi zoke na hachung tamo mayin pa si yen xin, na wii zoke mambo soja si yu, deda nzidu denbi cega tang gongra su tang zechi tan rinne, yungu chubi nzidung si tan nzidu che xe bari. Nibali iye duga kechin tamong ki hachung yashu ki neden chi na pejong chi jishung changge diri. Rinne che ngu ne de na Sojin rinne la songshung hachung yabu xindu. Koyu songshung ke ngwene tena, rongshung ki zenong soja xeba tang chao ji, peji tang zutra la gende tong zhendu. Netsen dada ngisi miki tongka, rongwa meba yame xegendu ji xeba li. Yang nebala ye nyejo ki sangwe ba, benda li ye. Nye sambar nyejo le wdenba xe yambi ngwene. Chantra ra zhe gongle xebi moji to ma to da xa xeba tang nyongshu xema rong. Tsongming ngisi ne deri songni dako dang julen xie di, bejong la xie tu dingzab xiong ji, yin ni rongnyi ki datong dang daxia jie na lu chu jie xie bari. Neba la ri jade zhonggui yongzha qimo wa, zhang mao ming ki xie gui tu, zhonggui xio ji neba la xio dang la dong zhen ni me zu xie di, pe jie jie go ka di nyam le jie zhen di si jie wa dang, jia ka ni bi mong mong jie de zar sang mo jie ba jie ri dong du yue jie jie bari, jia yong si ju jie jin li an yuan, Zhong gong zhuwa mi to tang ki, shen ju lian zu jie, jian lian cu zu jian ba, jian jian gu yi. Geng zhu nang bi men te di, Zhong gong dang ne ba li nza ru jie, jie zhao keng ya po qi xie di, men di wei men wa ngu ye jie bie zhong xie to xie ba, ru rang nang ji liao ye jie song ba li.

kundi tong rawa ta, nian cha li na chongi xin qi, ngu lu pi rui rong xiong ke bai ma zong ki jiang, xiang kong ri ni ye guo yi, xie guo xi pe di, mong mong bu ge yong gun du. Chang du ni ngan cui ti guo la yu li xia jin yin, de yong dao ji bi cui nian qi nian ni cui nian san nian ba, chongi xin qi, ngu lu bai ma zong ki gao ji bi, nian na, du sang ki bai mi xiang kong ri ni ye guo di tuan za jing ngong bi wa li. Tien di ri ni ye guo di tuan na, Xi Jinping ki, Zhongkang Baiyan ki gongba lalik tuanchu samu xie bie, xie chi xie tao xie yinba ma si. Golu ke yong ji pei ji ki minbe tang. Ke tang zong ki, tang ki tuanma cho chen tang, cho chen ni ki ten la pao bi pei ji ki chan gui tar. Zhongkang song xiong tang, bi tu pei ji la gende tong wi, neng gao ki xia xiu ji yinba li. Tien di di tuan ji ngu chung zi gui to de, bai ma zong ki zong wi shu ji xuan ba, zong bi gen chou zha xi ji. Bema zong na jaka rinbi, rawo nyi ki lalin tenzi tang. Dachi teje che, nyongkong suyong ki ni kachi si yinbi cha ni. Tamo ma yinbi, nyongkong ki gince la ten ni. Nyongkong ngawi nzi si du ba tang, rini ngawi da si ji ba. Tenli ngawi pen si ji ba. Mongso ngawi den si xe bi, rindu saba nganji yungwa tang. Dura sabi, du sen pe mi bitu pe je la lindu yungwa, bechen xe gu si nintin xe ba li. Gochun zegui yengi ni tadung zeje bongda zebi zego pe ni zewa tang nyenra denbi sa zongba go xi do se penmi ri ni ye go chambyo xe ken la denshu xie xin. Yen yong rongto rongpe xe bi wongbo xuan je gi ngen te mok ge tang po xiong ko yu song xio ba. Nye dong nye zhu li zong yong jie nren ju tang to ju li yong zhe po de xiong wi long mi tu zha su la xia ga zhe nam ni. Rongto su sui cha kong nong gi mi bi zong bo xia ba zin tue tang. Magung para, paye pema zong la, xiamde xewa, gama tongwa liye. Duyen nyesan ki duyten ri la, na ju rongyong di tuyen tang, le jen rende, xin xiu tuyen zi tang, la xi zuo zan re cong. Xiu di zha zan, rende cha ten su, xie go rao du nomba pe ni, pema zong ki rinne tang, lu za, ye go, cong de, kong su ji nyang de pe ji tongwi, ge chen sabah tang, do xiu sabah, rewa sabah yung se ngen ba xi yue.

Peiji jiem de xie sawar guwa samu lingi. Da na Xi Jinping gi xiangqin tang puren bi ngo chi lepshir ba zuwi. Tang ge rkab xio jie bi zhong e cangzum zhe cu tang a nga bi a gong tun hob zhong tang lakhtar xie bi. Xie tun xim zhig zhe dir nzin zhan nang wi a song xie jie xa xie xie yin. A nga wa, me meng a teo rin zin bi Peiji ji samlu nyam lin xie chin xie gi. Dana tanga rkab xio jie bi zhong e cangzum zhe cu tang a nga bi tok tomar donba yin xing. Di nga cu tanggi a lu xik sim xie gi mamang la xiam tig xie wi zabi a mung yi cunba tang. Mamang na Peiji rkandila tong wi zabi rtob xie yin bi a ngi cu lor ji rtawa cun yu. Jie si la xiong war lig yu di, a mung la pan ba zhima yin xie ba tar. Mamang a teo rin zin bi Peiji ji sam lu na, u shi zam tang tuk ka wi go dun xie man la. Kaxia zamji mati la, zhanghi zamji mashobar, huanshur tang shichuk peji jie shuk gangshir ngumbar shigi. Mamang jie shibu gogni jinchong tang. Mamang mangchuk jie garchi jie chur zhengbi mhundan la tamba. Si erjia shiwi mamang jie zawi kimpan jin mashabar ngunjir yakbo tang. Shongchong yakbo, gongpil yakbo zi shide. Mamang jie donta peji hitongwa tang. Mamang la tene peji hitongwa. Peiji ji zhamzhi mamang ji nyamta longsa shubha zi xie tabgi. Jirsi sape xie ba tang. Sartu ji gandila tongwi tukne, huanzhur Peiji ji bica tura tang panji shira tongwa tang. Ngipu tang sambi tongzi ngali mangshin zangwa tongjit xie de. Mamang ji ngipu tang rignita ji ginkhu mnyanri bzin shirin rozin ba mata de gonggi. Mi hirtsun rangzin tang, rangga rangzin. Satin rangzhin si shukyong ni rgalhong si gi ba tang. Liri kagdang shuk su su nga su wa tang. Kili wa, sartu xin kwan hida man ha. Rinpa kagga lipshi ba zi la nipan donpi si si lertag tang kurik zhengi. Si chuk rangluk jib zirci huanzhur lamluk tang. Gu xi lamluk jinchong si de. Yongba ba gu xi a nehtang nyumzhig tang. Chadu tang shi chuk ngan shung tang bujir tong chu si tabgu zurin zimbi gu xia jarmi lekzhig lamsu tigu cangda tongwa. Shi chuk ji zhang nyum zhang din shung chung. Yongbab ta hiwag siwi nadun takshu yakbu ji si de. Peiji ji zhimzhi ngali zhang nyum tang ngali mongwe gu ni mamang yong la panbi si si zhibgi. Nyamshu jin da xin na dun tam ta mamang tewarin zimbi Peiji ji samlu jinchong si ba de yin la. Di cun xia na aram jin tenmung tog xingjir yonggi bi a lang xia de yin. Tenmung tog xingjir yonggi ba na, maksi ranglik jib zirci ya mui xie yin la. Anau di ni zong, rangji mamang jib zirci pxisam xie jang yin. Kunzi yi, nyongwi marjun ma nyong bih jun, gwi marjun ma di wih jun xie song. Munzi yi, rangga gan la gar zhin ta, bzanji gan la ang garwar xia. Rangga wala xianba zhin, bzanji wala yang xianbar xia xie song. Gisul

Raya, terang lecithin dan ngi sengu marsin bi anhundi terang lecithin di nangayang nangtuan ke chandani nangtuan sarpa zokari kari kodigo nandi ngithindani ngi bja chebi yu sengen rupo nambagan hindamdi ngotul zgan dhoti zgil ya. Terang lecithin di nangartuan cikji ngotul tra siltu gantag suyna zangbi kota henchin ni tuan kaga kamde yang lijung shepar yelzibtang nyamjuk shagwe sa gantang kanyo pala sukwa ngi tilni jen khita gongri gde tangi sengen rupo nambagan hindamdi ngotul ecegin. Ndadaka nyanayang sengen rupo yunga chwaaga warsang ririn dhani ta detang kisha zinan raga, jinkhi zinan raga, ndadaka jagshiri chwa tabi itaki mwanda nyanyang ushe.

Zhe Shenke, Shenke nang de chorje namang yo la, di chorje chorje yi yi, li bu nyang chup sarji la gandil deng, jipuk su tibi. Duankar Shenke mung zim tong na, jipuk gam shing, samtik lang ba deng, karnar gamba suku netung se ru pen. Nga ligni me du la chikim su shing, cawa sil wa, lo wa su wa, lo lo wa se wa la suku ga peni den la. Degin li kibir gulwa am, tong tar da wa, si sang wa su ganung shi dek den chu. Zhe ching wa le, Chengwa la yi mlpa gamba deng gil ngigba, gamla xeba, lalpa serpun zhungwa, jinba sersing nyungwa su suur zhungdag xetab. Yina yung mitul nyamba deng kuba xebi nyaga Chengwa landa nyungza xina pensir. Dinnar gandam, gandam jing ngu nyumda ru ngarchir nikadin, luwa deng cirwa, puwa deng chinba, kelma sula pensing, chalung suwa deng, sikcha perwi penidin. Jil gakha. Gakhana sikcha pelwa tang luwa suwa, sinnang silwa, yekan jilpa sula pensing, jirtum malagpa tang agachir diwa mazangwa suku suru pensir.

ona tonka ge tsing de ngina li tsu nam tong kung zu ge mo ge nyang tong lo ga ni ba thor tong ro pe ni che khu thun thum ji na re le yor bu lang ge nyang ge ti tib thog pe bi sem ji ge ta na cha nyu mo dong ap chang ap jang im bi ma ni tong den cha la din lo je ge rang khori na jing ge ngal chul tang de thong nam bi war den de bi thil sem ji yo ge jing de le khe do chung wa ta na li pu ngal chun dong zum si par te hwe na kang thong mar nyu pu ndo wa dang yang na kang khur jo ni ndo wa na ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

0: Parzan Miram ne mirapha yamjo khuitho chodyo chigen khi singjo mangso nam khi sowe chhe sane thi khe mixe yu khum si lu tha sasi khuryo chenpa chi phe gor se mangbu si ngok tyen thu yue la thabu tho thalkya kya shuk chin chung si la gwa tho ngana so yamjo khi gor se thi loge chap chen thu jung we gor se si tho khyo yo si chen na cham de ya zhe si tyu yang si phe gor se thi zen ro na
1: Ya, shebe ngay lato kiwe, chegi geba kaji dili deyi nang, ngar sima chabi mushe yu, yamzho yugi sheba yu, yamzho sheran chushi yi, lugar shegi dimi yi.

0: Parzamde yang nan su nimdo sena ya ki shabse ti loga nagar si gyuze sokbe chabdiwe na uwe jesi doyang sipe gorse ti hi. Da si ti ci suwaan la ne jibta shabdiwe chabjibwe sirdo jila jisya. Gorse ti ni yamjo ki gorchu si yimbta longwa chekdong la ki lukyu din si zo ti zeta chongi jikdu jibwe chabdiwe ki nabasi yin si. Mirab ne mirab ha, yamjo kuitu chotu chigin ki, xingzho mangso nam ki. Sowe chu saneti ki mikse yu kumsi lu ta, sasi kuryu zunbar chibhe, gorsi mangbu si, ngokdun tu yu la, tabuto tergib kya shukchin chung si. Lakwar tu, nganasu yamjo ki gorsi ti, loge capsun tu zhungwe gorsi si tu kyoyo si. Chena, camdi ya, jasi dunyang si phe, gorsi ti zinro na.
1: Ya, shebe ngayi lato kiwe, chegi geba kaji dili deyi nang, ngari seba chabi mushe yu, yamzho yugi sheba yu, yamzho sheba chushi yi, lugara shegi dimi.

0: kaluwe la tie dawa simla ni kap kanya si chupa kasa su hyo jonglam zongshu she ti droshu la ngwa tian zu bi yu dro lui za chupa su la mi ti cha zin ho chu chi ma tu par de si nam ma ge rong gong ge jonglam zongshu she ti jim jim ma bi she gu pe ma chu bi tem bi she hyo cha zin ho lo ge gong ko ri che ge man bi ko ri ji jonglam de shu ka che chu ri ge nyer chen ju shu ti she li chong a ni she li ni se par li di sha ji ma si Logo Kongko to ni jonglam to shu ka do shu sen ro mro wa to ni se che ga le ma ga wa jim jim da ta to ga ni to mro wa de je la to ka ba ja ba to ni la ta wa su ji she shu yu mro wi ten be kha sa she hyo de dong din chon cha zi no logo kongko tong ke no jong ke ni ki ten be de den ja ja mo jong gu bi ten be she yo ba shi Sengenje dering ache lechen jinju de tani damdu chiren jinju che tong jwe ga ti ko la jinu che ji hi sangu par chi ni de ni rongsong thien kong pu ni si du chong ji na tin de pe jung ji ji jung ge damdu chire ji no chi ne ne ba le nga khong se tu si gang cha ni ni cha shi mong bu ri ba tong di jian li nian khu de damdu chire tong bi ge men zhen no chi jin ba shi da ba ji bi chi ni du ni ji chi zu ji dong ga ma sen ji zam la ne ba le ju san damdu chire ji no chi tu ni pe jung ji zi zong ji ji jung zong ji jung gua gu men na xi mi tong de ba ji bi ge ni zi cha chi tong ba shi rong shi de gu bu yi chi ni du ni ji shi du yi chi zu sen bi ba Sashi nunzi ngungu ge rinba nipi lencha xingu zuba tongchi. Sani sato de leden chuchung huwa ni. Nyesi rochu tong. Jotun sashi nunzi ngungu suje leden bewaran zibrishye joba shi. Zunggu rongshin tenkong kanji ngusi yangzu dini jen tori zuzhin qimu huwa. Gwadzu chengki. Rijin ki jenji jimju dishu shiba ji. Yenji cendo wi yangzu pari lingwa bata na. Jichung ga gu yi doji de. Neba li nga kong jie, tong li zangbu ge yin la chiu yin bi ge, guba rong chi yi du ji jie, to sa ge guang cha nian ni, cha ri shong wa tong, cha ri nong ge, cha su de ta, chi lam de, pong su te ba ma si, jian te ma sa ri shi wii, ta ri zha de ju bi ge, nam du chi ri de jie te, ji zhong gua gu lim ni, ma na xe mi cha qin zu yu jie ngu zhong nong du, de ri den da ting jie nong chi de ne, bie zhong ji zhong gua gu, den bi chi jie nian tong bi ge, cha rum chi ge yi, ra ka shi wii ge, dun jie jie zhong jie tong men zha war, Rijin ki jinji ngurri shiba jinha, cha ri shong ji nir de yubi gan damdu chiri nung ngubu mnda wa mungbu chiri yubi, deli shong wigo nung chi na, cha rung chi ge yi raka shuwa li chi wa yubba shi. Dedong chab ji, guba rong chi tong, tong li zong po, ji zhong gwa gu su ji ge sa cha ka shi se, chen gwa ni, ngwa jin chi ge cha zu yubba tong, di to sa ni de ger jim te cha ban ba zhin yubi. Rijin ki jinji, Soshu manar doji ni chilo tunjio dozum shi gupi jengi shintu.
1: Sengilinji, tenyo di su jiongi deringa jinzo yonji jio le cengi nong den cha zong ji sa song. Nabu zongme mentan ni nga zong li kong ke kudishibi le cengi shen pala cengi ma ji. Tatsuma di mushu.

디글이군에비위니츠 디글이운 Mingi kazi guidu gi lingi ni jeda chebi mina tabgi chudong gi cugyab tan. Nyinga chebi mangzo nebu guji, mema nyurdu gyabju je che di. Mina shimegi nezu tungyu nyungdu don kandub che gu. Dajib celin tan, nguyen cu nyinda tungyuru shungnu tan, celida tungbi gu ne rogyab che gyuru nangchin che ni. Shortun nezu mitunba che gu si di na yu. Xi Jinping ki mingar ni zhubguo gin gagzi tuigabsu libyubi. Segui ka dan zhiyu di zin ki tardu gi samlu ta ma di cimdi gi samlu gyunkyung chi tu. Zhubguo ta gya zu lungzub nguyenguo gi chitab ka tuengyu nendin chi bata. Nyinga ta nguyenme gi gyenge na co chi xir juji le xiongnu gyangba. Nui zi le zu cipjin ta chi cipjin tuengyu ro toksun tajidu chi bachi chi ni. Mima mangzo ge ceso dan gyonur ge dianjia lan gelin chi guishi nendu na yu. Zhongguo zhongyang chebsi ju ge gyunle wu yun, gezi jigab kan ge zongli li chang ge chen guin zubdun nang di, zhewa chebi mi zhang shibzi ge gyuru tamzin chi bata, dobshu jikji ge nu shu yu gu nian si ro gyab chi di, nian ge nian su yu bi mangzo tu do tu, kurim denbi nga nebu chi bata tu cung. Cerita tumbuhku ne rokyup cegur nangcin cipta, short tunggu nuz ngunggu nembu cikgu. Cijibu, jayu gigup tan jidu tunjur lesungnu gipdi, tudu du nizu dagyup tungwa tan, rokyup takju gi ledun tumu to yabu jubgu. Mingar ngar si, jubju gie cewe tugup inbi, gigup jubgu tenggu jigup gundung bu xiong leka tan, nuzgu nuz nyungtung gugyup xiong lekaan gi, sani kaal nuz nyinggi ngunme gi gingi cheshir dingsab chibaran jubji tan. Nyinggi nizu dashib celin tan, ngun cugi nyeda tungwa, nyingsi ngiyu jele xiong nu gipni, mima mangzo gi ceso denja ginsung chi guishi dina yu. Xi Jinping ge zubdun ke jin ta li chang ge lang ji xie zu zhong guo zhong ya che xi ju ge wen yu ge si ji ge kan ge zong li xun ba zhang guo qing ge zhe yue de zhen ge ge gu lu dun ge ni chi di san ne sa do tu ro ge ta ju le dun lan zu ji na wa de pi pi pian zhong ge du xu ji zu qin ne san ne sa do du cu ge so ge le dun nu xu yu gu bi xin yu ming er zhe yue le dun ka bi mu yin bu xi Digli wu nebi wu ni cu, sargui bara ci nishu dun ni reng zhung tun gung bu ne shido zhung wara xin na, ting di pion zhung gi ji zhung gin dam du churu gin nu zi ni, nebi le nga gong su, to zi kang ya ni ni, kyak ru mang bu zhub tan, ti gin le nye gor du dam du churu tun bi mu zhi gin nu zi xin bu xin. Dao yebi ci nishu chung ni gi chu zi ju dan ga ma sum zi zam la, nebi le ngu yu su dam du churu gin nu zi tun ni, pion zhung xizi chung gi le ji zhung zong, Gijung ga guro mini qi mei ta jiawa qebi nizu cipqin tuin bishin. Rengzhu tuin gong biu jizi nizu chuk nigi chuzi juan ga bada sisi nizu ngun gogi ribu nibi lenji qinggu cuba danji sani sato tu ledun song zhung nga ni nizu rog gyab ta xor tuin sisi gi nizu ngun go so gi ledun biwa ran zubji na yu. Zhung gu rengzhu tuin gong ka ju ngun jie gyang zor di nai gi turim zu jun qi mo wa guo zhao cheng gi. Rikji kejian gi simju darju cheba gu yinji cae towe gyangzor bari le ngunbara xin na gijung ga gui du yu ni nebi le nga gong gi tonglin zangbu yinla chu yinbi goba rongju du yu gi tosi kangya ni ni kyeru chungwa ta kyeru nang gi kyekshu teda chulam du pungso teba gu gyundu masar shiruwe tar chakdu yubin damdu churu le kyurdi gijung ga gui limni minichime cipjin su yu ji ngu zhu nang du
Terdin tadingi nuzi ti nani pionchon gichung gaguro dunbi ci ge ni tunbi kyaarom ciwu yi raga shirwi tungingi junggi ta mitriwa shishi. Rigi kechengi ngodri chibara shi na kyaagri chungchi nyurdu gyubi tamdu churu na ngobu mitriwa mangbu kiri yubi. Tile chungwi nuzi ni kyaarom ciwu yi raga shirwa li chiwa yubi shi. Tidaan chepji, goba rongchu taa, tonglin zangbo, gichung gagu soogi saji kashie su, chung ganin gaggi ciwu chasu yubba taa. Tieto, sanitigara gyundu chabu pabxin yubi, riji kechen cu cugyo minnara, duyu ne chulo tunggiro toksun chigubi chingu yang xundu. Digli gu nebi wei ni cu, jindu gebi ci nishu chuk ni, gigam nyonggo ta nyozi nyongdong, gigsi oinlinga, xiongli ka ta, chichu todam bu, pionchong shizi chonggira, gichong zonggi, damdu churu gi nyozi pogu gi gigsi legi gogoro mi di, gigam juri ta, nguanso chapsu ju ta nyamto, kuru ta chuitab, kyonggu, nyeche, dipzi niji, xianggo dienso, zhuyanggi gigsi nguanso, chisum guadong chini, Mangzo nebu gui ji ta, gixi ro gyab gi le dun yabu zhu gyuro gyab gyuro chen tu. Digli u nebi u ni cu, pionchong gichong damdu churu nuzi ro gyab guandong bu yi, dao yibi ci nishu dun nigi nga zhu san gyur yong zha cong du to, ngo zhu che bada xin na. Dao yibi ci nishu chung nigi nga zhu, nebi le cho zun damdu churu tu ni, pionchong xizi chong yi ra, gichong zong gi gichong ga gui sa gong liya shu gin tip yu. Dao yebe ci nishu dun yin ge chuzi yebe para, nuzi tun yu ne. Resu chongzi chungmi ni cui geb tuba ta, che shir cheba gyu misum gilam du shuwa rachu chungwa. Rimzi che na, jawa chebi mi zhang, ngabgi ngabju ngabge yubi na, chigi gi mi zhang, nigi chukju cui tu. Nuzi tun bi ji sani ti ge, che mar shizi chongir gi rengju nuzi ro geb rimbu tangbu che dum lagdar chi xin, tabzi tangbu ro geb guandong bu zu di. Zika ge chile rogyob ge dobshu, jikdom gwaedong ki minu tsuyob ge ledun nuishu yugu bi o ta tuzun, nyinga chebi mangco nebu guji ta, chendom nguanso jindom gwaedong memar menju ta, nebu so ge ledun la gudi hurda dong xindu. Mingar ya nyansi tsuyob ge ledun ka kurim di minga bi xin yubo ta, jidu ge rogyob dobshu ki minu kyanyo ne cheshir chiba ta, shortun nuzi nguan godan cunzin ge chidab tuangyu che di, nuishu kangyu dun ne zhawa chebi minu tsuyob ta, nyegor mangco ge ceso dianjia liya gyanli chiya rishela.

0: gyn tiyo nga guti dao ta. Shikyo yanki lakze du tse towe su jun le zhigi kipo, tu song le gaji ngab chu sa ji paro ta. Shikyo yanki su le ki le yong ki kipo gaji ne gu sa chu po kiro gu chi che yu ji sung shi.
1: Diga le gu ne pe we ni zu. Beijing ki ge se qin lu min pa katim che be zon le da shi yin pe ngu ne ka tang be katim tolop shi de Beijing chen zhe lop jen da Beijing jim zhu lop jen. Zhong gu sa shi lop jen Beijing lu gu. Beijing nang le lop jen che ki xiong en lu gu ki sang lu dawa guba ra lo gu che de lom nye cha gyu zhi. Ming nga ra lop jen zuk jun te tamay le ju zhi be du zham su lip yu. Xiong en gu sa ra lo gu zu gu ki chok pa nga ba ra. Tolop shi lu gu sa ra be zuk jun gu ba jin na ngun se tu bu tong tup ki yu. Beijing nang le lop jen xiong en lu gu char gu zuk jun gu tong bu gun le gu tong bu xion ba li ya jun ki sa gu ba ra. Ta lu long ju ne sang lu long gu pa ra. Jik jo nidu nga le ju digi zhe jie jue yu. Liya jun ki, lo me cuwe cuwa jik zu jiba de, ngan zui che shi dana nidu ni shu zub dun lu dawa tangbo ro le ju diba che ju da. Lub zhi da cinri sim ju ki cuwa jik zu jiba de, ngan zui mikbin ni sang lu dawa ngabe ci sum ju nin ki ngun la le ju diba che ju de yin. Chung si cuwa jik zu ki le dun te, ca za wu nga zhub xin yu. Sang lu dawa chukwa ra lip du, ngan zui lop zha sa jang shik min nam ki jian ngur ya xiong ju yin xie sung ba shi. Bi jin cian zi lop jin deng wu ki gyu, lop ji xiong ba, sheng jia wei yi. Ni dong ni shu zep dun lu dawa gu ba da, gab di du ni dong ni shu zep dun lu, ngu xi lo ma sa ba nga dong hak zam xiong an lu gu du lip gyu zhi. Ni dong ni shu zep jie lu dawa gu ba da, li gab ni dong ni shu zep jie be ngu xi da rab jian ba bum ram ba jie ki lo ma chi jik hak zam. Xiong an lu gu du lip de, ngan zui lop zha jik da ku ni tunjuru pekiye ki lomni namba tongme chane chobju re je juye yu. Beijing nakle lopjin xiongan lukyu chakyo zhuk zhungka tongbu gyunle gyo tongm xiongba liya junki. Kalung buze chunzin chakyo goro miksuka ne ling yu. Liya junki, maju gyujane su zhunda deshin lopje nang shubwe para changmara shibje celin nembu chede kalung buze de gyegab ki ceshi lepata tana tele lakba yungwe genin chakyo yinshe juye yu. Zhong gu sashi lopjin, Beijing lukyu ki lopje, zhao zhi dan ki, xiong an lukyu da Beijing lukyu ki genzhi minta wa kuki yu. Tian ni bui pan ni, ne ni song zhi ki zhiba zhi zhi zhi zhi ba zhi. Zhao zhi dan ki, Beijing lukyu te, ngarwe sa ku le cinri kya kong ki sa du shi de min na, zi sun sha da su yong che se din shi da. Ge ji sa ku le cinri bi ri di ne shi tu du gyu da, xiong an lukyu tu. ngan zu sa ku le cinri te sa ku le ma la cinri tu gya ji dung gyuru tibay nang jin chi bata sa du nu dip rik zin kong bi dung gyuru ya tibay nang jin cha ju yin xie ju yu.
0: Dik le ku ne bi wei ne zu rung chung tun kong bu cin shu tu ni rang ge ki gam zi ge kong sa chi cang ma la kyo bie ge kub rin bie yip zi xi zin bai zi tong mu ti ngun su kyab zha che bie cheng zin zhung gu zu jun la sa xin dian bie tu ta par dong ki di gyur ko ding che bishi. Chong kir jio gyo yin liyan cha, yang na ne ding ki ki lam duan ta, nga ki ta gyo ki kang yin shu. Sakam chir jin namang pui sun cho pa che je be gyo cho su. Gye kub jin bie, tu tan par dong ki cheng si meng si tu gu cang bu si zhi yu ba ta. Meng si ti cheng si ti, nga ru we ne li ki wo cho gu ti, nyo we lu shi, gye kub ki gao do lo hul da chi si si. Rung chung tuan kong bu, gye kub sa jie sung gar cu si gui ju di ne ki zhu rin xuan pa yu de chun ki. ngan zu ge kub ta su gui ki yi ji ci si tobu ji ni tun ki che bie ge yong ki par dong yi ji ci si ti ji yong ni mi le hu sa nga si ba ta ru gu ta sa to chun xin kui guan ba ti xi mi mi kui jie su lang zi ki gan ne ne le pi bu chun xin tu ba ta ge yong su cui xi de bo ji ki ne ding ki xi sa tu ci ti de ji yan pa lu yu ji ngo zhu nao shi
2: Namo Chetingi Yangda Ndineto Tuyra Pigurgin Dogja Ndineto Tandar Kengene Senshimo Dini Dunyang Lundine Kumpuyge Tinnamki Senyuri Nyamja Lizeshi
1: Digali Gune Bibi Ninsu Nibale Nindo Choki Kepra Chepe Chengshiri Singna Sane Dike Tuyzu Jizi Nishu Dunyin Ki Kongmui Chuzu Kubay Para Gigabde Chengyu Ki Resuwa Sakuto Tumbe Chulo Da Damdu Chulu Ki Nuzi Chula Kinamdo shorwe mida, sumge geju kegu para mando chimbata, jiwa chebe minne na, gegung chike ki yugu ba, gyaja akashe tsu yu je den yu. Nibale gegab nuzi nyongdong todam juu ki zi nishu dun yin, damdui churu yu ki nuzi.